0: se jire mbado. Tenu oru a shiri palu cross over. To shuka lore kwa ja so shuka fa. To li ta fi olore si re yifu itu sile. Bo la wogu. Balu anaba yon ja si bango go brofe samu. Jwa deba yon baba authority. Akori oru a shiri palu cross over. To shui. Book of remembrance. Si we yon ti. Akoko re re yo. Yesu lwa wa fe treaty fi di adu ati ya no. Emi anwa wo li se to fe gba oru. Lo ju anwa to ya koron lawa. Anwa ileri ogo to ti kwa la ja to pe. Afe mu wa wa si mu she. Lakonjo Friday 29, Saturday 30, ati Sunday 31st of May. Wakati adua meson la haro. Pelu meson achale lo jojumo. Opa woli ma jepo ata woloni emi nombo. Bigba ti woli. Samu jua deba yon authority. Woma soro ashe. Lati bado. Tadi ipmeli oshu. Ase jire ni emabo. Opposite Coca-Cola. Orio ki ogo le denye. Ko otore kwa jaso shukefa. Ashiri ogo to nja oma tu. Olori ato lwele. Woma aranti iti eno.
1: Hallelujah. Praise the Lord. My name is Sunday Gabriel. I'm from Benin State. I'm my Doma. That's Luigi Mungbi. That's 2019. Tomorrow was Luigi Mungbi. Show at Benin me. So we must change the name. I'm going to come far. Go be more. Tomorrow I'm more. Kilo shele. Mung show kubai. Tomorrow lagu loru loso. Tomorrow film for me. Shisha. And the cause of going for budget.
2: Ode se wala.
1: So modern se wala. I'm loru. Issue name modern.
2: Ode loko.
1: So modern da oko yen kilo de mayin ebe isu 30 ke mi atomo mi atawo mi ka to yo kilo de mo ni oga ko ohun na wa bi bai na o n gbo mi bai so mo a lo sare ba mo ni oga bo ni mo tin ba oko mi je ki mo fe se awon akoso pe ki mo lo si le baba lawo mo ni lai laye olohun ba to olet mai to da mi wa saye ohun la yanju gbogbo e a fi ona han mi o ni ki n gbo omi o kin lo fi won oko mi mo fo mi yen mo sha fi wet oko yen mo fi mo mi se mo ogun ti mo nlo yen mo fi verse oko te pe mo ti gbagbado si mo ni pe pelu ogun olohun mi na wa fe je ri e to olohun ba si che fun ti o ba dupe lowo olohun ti o ba so pe olohun e se ko ba ti e je ri eni yen o mo ro olohun ni
2: o wa ni bayi
1: to olohun se fun mi
2: bo loko e bayi
1: oko mi bayi nisi tin ba ti yin ebe isu e oko bi mo se wa yi emi ata omo mi a le pari e odi dojo meta
2: iro ni o
1: mo dupe fo olohun
2: wa o ti do mi adura si
1: be ni o ti wa me kin to gbisu yen go kin to wisu o le kin to lo gbi mo ti fi wale mo dupe fo olohun lojo oni bi mo se wa nsi ebe isu mi ma nsi o to awon eyan 30 bo ojo meta
2: eke hallelujah
3: eyin oluwa logo
2: People
3: will be
2: tapping
3: the
2: Every night is there.

0: Adaba 88.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: Se laisi adura ati awe ise iyanu kankan o le se o ti ya nibi ti adura ti ngba ti gbogbo ogun ti se ni mona wa ti onde ngba itu sile ti onirobinu je nfo fayo sese ero witi witi nibi ipade adura ti ijo light of the living church ijo imole alaye se iwe mimo so wipe e ma gbadura laisi mi ati laika re idiri yin to fi ye ki gbogbo en to ba fe bon ninu ofin ohun ajaga aye o je ka jo kora jo pon ni gbogbo ojo jimo friday ni dede ago meje owuro si mokanla ni sabo under bridge onichokutan all sagamo ogun state akuri olorun iyanu se iyanu lo sele ti joseph fi di apase ni ile ajeji nipase iyanu ni anadi olomo ni silo akoko to fun iyanu tire na labe ifami roroyan woli ta gbe kale fun iran ta wa yi general ofasia prophet rotimi ile sonmi baba zion e pe baba woli sori 0706 717 0079 tabi 0806 231 3555 jesu nduro de o
2: ara mi olufe ni oruko jesu loni idireja ekun re ko di erin mo gbadua oba tin sekun de re ko so ekun re di erin inira re ko di testimony enini o enini ojo ti olorun ti da lati gbe odide lati pa o lerin enini o ojo ti olodumare da yo si ri be e mo gbagbe gbogbo eyan eniyan olorun loni ipade wa nibo niyan nilu isaga nibo ni saga te ba ti de saga ele nlo sabo under bridge onijoku town hall nibe ni ipade agbara ti fe waye loni ta ti jo fe gbadua e mo gbagbe bakan na bi oluwa tin be ti emi re nbe gbogbo nkan ti ankede re lati jo yi ti mo de mo wi pe e ti mura re sile loni yi ni ise ola eje apade gbogbo en ti en bo lati sapade ode remo ikene gbogbo yin patapata laipe yo kan eje apade nbe ago melu ni pade yo bere loni a o bere ni ago mejo a se pari to ba di ago mejil ara mi olufe mo gbadua ijitin ja omo logo to fin di eni to ngbe ile ana re eyin okunrin atobirin ijiyan oni jayin orun agbe odide o gbo orun gbe edide o ni di eni tin fidi wo ninu aye loni ti se ojo ti a pe ni ojo ologo e mo gbagbe laaro yi e je pade ni onijoku town hall so e lori ofe ise adura anu yen nbe se re leyi idi ti mo se fe release e ni pe birthday mi on the 15 so kode to digba yen mo fe ko ti wa ninu ola ati oro kaye ti yi pada tori ajo ma se birthday yen ni awon to ma ra malu awon to ma so pe baba e gba kokoro oko e gba nkankan taye iwo na ti yi pada oni mo se se leyi aporuko leyi ni iran lowo oju rere ati anu latoke so now ki wa se egberu mewa o egberu mejo atapukun abo that is 8000 300 naira so egbiyanju e get loruko jesu o da fun yin se ri ayi ti e wa ni abaranje iyana paja egbe da nkankan e lo si abaranje road eyin ti jegun jegemo jedudu e lo abaranje road te ba de abaranje road ele en lo si alabama bus stop number 1 oyewole street tabi ke pe number church loruko jesu iwo ni eri kan egbo eyin eniyan yi eni ma lagbara gan e mo gbagbe se ri ninu aye yi te pa mo ise o se pataki den tu ko tun tera mo adua ma da luru o tori pe yo dara fun e oko re yo si bale mo ke yin e ku iroju pelu nti luda emi mo pe olodumare akuku dasi lagbara lowo olorun eyin loba lijoye nile yoba edide si oro n to nsele nile yoba ati orilede yi o se pataki o tori o ma ya mi lenu ni mi wa ni paro fun yin e se pade ida koko e mo n to ye ke se afita ba n tora wa e mo o awon omo ton ji gbe nkankan e wa ni ki awon ode kon lo ma wole ba awon to gbe sophisticated gun awon yen le ni kon lo ma gbe popo ibon oko kon lo ma face awon ti ibo to wa lowo won sophisticated to ni agbara iyen le nikan lo ma face won egbe gbogbo on te le se so digba ti ati o ba dojuru tan ni e mo te le se na te ba de wo te ba fe lo ba won abi nkan ka be fe gba won yan yin sile so digba te ba video ni must do video abodigba ton ba le gbogbo wa ko ni iluto sugbon da mi loju pe olorun to da aye to da orun to da ile ile o ma da si oro yi kilode kilo sele gan ile yoruba lo wa da bayi nigeria lo wa dan to da yi teru wa nba wa atirin awa ta rin loro oru lojojumo ori ofe olorun ma ni so mo fi opportunity mo fi beyin mo fi ke pe yin pe hey e pe ipade idakonko e pe ipade idakonko e je ka lafia ojoba tori pe oro sunukun e je afoju sunukun wo ko ma di wi pe o ma pada din ti pa oni kamo so please I am begging loruko Jesu omo wo ni domo lomo ile wa koni di le onile ode wa koni di ode olode bakana gbogbo eyin ijoba papa eyin ti e je ruling party e ma so be ni papa bere latori baba tinubu nkan kan wa sisale e ma so se ri teyan ba mu nkan dani to ti wa lowo en toto ati ododo mo gbagbe tomode ba mu lowo to ba sun o le ajabo ni o ta gba ba mu lowo to ba sun o ma jabo ni o ku die bayi tintin ni bayi loku party te mo ri ajade leko amile ami aye ami orun nilu eko e mo wo pe ki lo fe sele sugbon n to ko emi ju ni pe e jo an gbadua awa ranse olorun an gbadua sugbon eyin loba loba lijoye lijoye e dide lori oro security ni oruko oluwa olorun ga ogun olorun yo fun yin se iya ni yo sele ara mi olufe mo gbagbe ni ojo tuesday mi o mo nbo ni suru lere ni tuesday to koja mi o wa si suru le tori mi o si around mo wa lori oke a lo gbadua fun orilede nigeria be ni mo organize awon pastors mi a lo gbadua fun orilede yi so sugbon to ba di tuesday to nbo mo nbo nbe awon nkan ti mo de ma ba yin ti mo ba yin pese lori oke ma mu wa ororo ita sori ni papa ise adura anu yen na e tun lori ofe re ijo tuesday nibo ni ni suru lere fuja street community hall to wa nbe loruko jesu iwo ni eri kan o ra anugba oro yo si bi odide eyin ara ti eyin ara mi olufe ni akure e ma teti leko lati ola ma so ojo te ma gba te ma lori ofe lati ra ura anu yen iranlowo ojurire ati anu ibi teti ma gba ni akure eyin ekiti owo nkankan akure le ma wa si sugbe ma gbore di o ma so be ti get e ojo kan soso na ni ki se program o so ma ran yan wa so eyin te ba fe e lo pade won be just within 5 hours ni so loruko jesu o dara fun yin then nipa ororo won yen e mo gbagbe mo so fun yin ororo kan ki se owo to po egberu kan ti ororo egberu kan ni iyo to mo ko wa latori oke gbegede agbe na mi yo si mi yo dara fun yin o e ja pade laaro yi ni onijoku town hall e ja pade nbe gbogbo bi te ba ti nbe yara mo we sagamu abekuta gbogbo yin papata yin ti korodu sotubo te ba ti de saga e bere sabo under bridge onijoku town hall loruko jesu o dara fun yin pe ero ibanisoro yi fun ekure alaye 0706717 0079 bole kan si 0706717 0079 yo dara fun yin iwo to fe da si eto yi bo tin da si aye re yo si fun loke oni jiya mo account number church re 0069936107 bole kan 0069936107 Access Bank oruko to wa nbe Light of the Living Church
3: ge bi omo ologo ojo gbudo de duro kojo ma ro ina wa ninu ipade yi

0: eku ile gbogbo ma jiro ko aroko bodude gbogbo agbe tin be loke egan
1: e mo si wa ko amojuba chemical blue boat yo
0: age bi dogo kokoro tin ba gbe lokan bale tapapapu ru ekun oko korikori gbogbo leyin ti lo ti be ti ta ko ta ilu ko gbogbo ba korikori yin koko yin lorun so yin da lai mo se
1: ekun oko korikori blue boat ni e ko wora loni keyin na ori yato
0: bi koko yin ba tin ri tele gan
1: be fi ni blue boat a pon lo we bi ede yiyan
0: bi blue boat se ngogun ti korikori na ni o mo fu koko yin lokun so jinwene bi ate ileke
1: kia kia ni se blue boat yi be na lo lagbara lati dabo bo koko yin fojo pepe
0: ile se wakot limited lo po po fawun agbe oni koko ti korikori nda laamu
1: isowo si se blue boat o koja adanwo o koja be
0: ajo koko research institute of nigeria ati gbe yewo wo tun jan lo nte gba
1: e le rira ni gbogbo le itaga to nta ojulowo ogun korikori jake jado orilede nigeria
0: chemical blue boat ni e bere fo ki korikori o dagbere fo ko yin
1: mu ekunrere alaye e pe 0811-891-0336
0: tabi
1: 0811-891-0234
0: blue boat ekun oko korikori de ekun orire gbogbo ma jiroko
2: ikudoro ikuseka omeni re lo Mrs. Mary oluropo adanlawo ipade tun di lojo ajinde lese jesu agbarijopo ebi oyinseye ati adanlawo nilu iju kede asekagba eto isinku iya wa Mrs. Mary oluropo adanlawo ni oyinseye eni to jade laye oseseye leyin to lo odun marun din 75 years loke epe igogo ebi ti se panupo lati sinku abiyama tatare o Thursday 28th of May 2026 lagogo merin role aye asale aisun orin onigbagbo nile won number 21 lafe inn okuta lerin la street adegbola layout akure Friday lagogo mewa uro aye isin keyin ninu ijo St. Stephen's Anglican Church iju toferu feru yepefu yepefu tausi shetoju awon alejo wa ninu olu ayika ile ijosin na babambari re wadi ojo Saturday ogbojo ninu osu karun 30th of May 2026 gbogbo ayo si darapo mo awon omo atebi lati jijo eni omo sin mama Mary ati lati seye iranti baba wa pa ile somi adanlawo at exclusive event hall futa junction adjacent chicken republic akure lagogo mejila oso omo loruko gbogbo ebi lo npe bi asen waye ba nbe ke titi wa ke wa ya meji itako tabo lodo wa o
3: Kí ló ń sun ọkọ ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
4: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá, jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله تعالى وبركاته جاي أكيد بوبو إيجين يوم يا وارينا إسلام أتى بوبو إيجين بابا وارينا وان يسيطكو يبي ojure ma yin loni o
1: ko juma
0: aku popo sisin ati aseku odun
1: adupe
0: ki ike ati ge kuma je ta saju eda momo sallallahu alaihi wasallam ati gbogbo awon sabira gbogbo awon alula gbogbo awon ajini kirun gbogbo awon afa nla la awon imamu ti won finu kan sin okan kan ton fi se ala loni ati gbogbo ile ti gbo ani ki alaafia ala mo je tin yin o
1: amen
0: atun ti de laro to ni lori eto yin eto ata ti ma mu awon koko to ba suyo
1: ade o
0: ninu awon iwe ro ojojumo le awa si eti gbo yin be ni akan keke loni be ni kan iye sesu be
1: lodi ojojumo
0: keke
1: be ni kan iye sesu
0: afiwe
1: afiwe elelo
0: afiwe stara
1: stara
0: niyan sanu ka pe elelo ni a ma pe koro
1: keke
0: keke
1: ni iye sesu
0: ni kan iye sesu be ni keke ni
1: da
0: adu kini
1: ni gimo loyin
0: agberu boda
1: nkan to wa ti mo yan lara nitori ajogun bayi lagbara gan o
0: be ni
1: o lagbara gan
0: omo to ba so le nu so apo yakọ omo to ba ti fowo si juwe le baba to bi lomo iya ni o je gbe yin
1: be ni be ni be ni be ni
0: bi igba to so pe omo to ba ya gara wa bi yan ba fowo si juwe le tori wi pe
1: ile se pataki
0: en ti o yo polopo ni wi pe bi eyan ba sa ku nle ko je ile kejebu abe aba abi ko je inu ahere ni baba eni ngbe o mo soju egba gbeje ile alagbeka tin be ni ta tu je tajeji
1: be ni mo faramo mo faramo mo faramo
0: o to lo so ti mo fi rodi sile nu ta gbon ba fe ta ni mo ni akodi sile
1: akodi sile bayi
0: bi alarm ba fe suru ti e a ki ji bo dede
1: be ni
0: lu je ki mi na rodi sile o seun
1: ka de o
0: alaye mo se fun o
1: e mo ti gbalaye e
0: to ba bi onu le so se alolohun
1: o ta se todun ile yato won ti so pe gbogbo iwa na bi iwa momo
0: sallallahu alaihi wasallam
1: won ti ni pe ka ma gbe wo titi lai lai
0: ka ma gbe wo
1: ko ma je gba odo nikan ni
0: gbogbo awon ti oda oda oda mo fe da ton na mo bo
1: ah da to mi
2: Odua Festival 2026. Eyi la fin pe gbogbo omo Yoruba tata ti sese mumulaya won si bi ayeye Odua Festival 2026. Ije iwo fe gbo nipa orirun iseda aye ati orun. Onife si asa ati ise Yoruba, se o ti gbo nipa Odua atewon oro to je baba nla baba wa. Kini iwo mo nipa itan ake Odo, Ujamo, Ogbo, Atiba ati awon ilu miran nile Yoruba? Bawo ni itan awon agbegbe yi se sopapo mo Odua to fi di ani o ma ni ipinle Delta gbogbo awon itan wonyi la o ma fi dara wa leko ni bi ayeye Odua Festival eni to gbe to yi kale ni are oba Dr. Takinlade Kehinde Samuel Murakinyo MBBS di olu Odua atewonro odidimade orunto of Odua Kingdom lati ile oluji Odua Festival todun yi yo waye lojo kokanle logbon osu karun May 31st 2026 ni le di Biba Environment Ijoka Akure bere lati ago mejila osan lati ba wa fowa so wopo fun Odua Festival todun yi e ma pe number yi 090 20 30 78 45.
3: Hallelujah! Adupe lowo Olorun oba seda lori ijo wa Possibility House Ministry ninu ibuku ori ofe ayo Jesu la fin fi asiko yi pe gbogbo eniyan ti bi ayeye ajodun odun teni gbelogbo ijo wa ati 8 years celebration and founder anniversary Thanksgiving bere ni Tuesday ojo 24 si Sunday ojo 1

0: ayore fun gbogbo agbe to ba fe fi ero katakata dako lopo yanturu ile ise adema nigeria limited ti ra katakata tutu hanrun ti o ma ba yin san oko gba oko ti o si ma ba yin ko oko yin bi esi fe ko awon ire oko yin wale katakata wa yo ba yin ko owo poku ni adema nigeria limited ma gbe katakata na fun yin ko sibi ti e wa jake jado ipinle ondo ati gbogbo ipinle to wa nile nigeria patapo ti katakata wa ko le de otun otun ni o e ma bo nile epo konoil lori ta danjuma lona ondo lakure ke wa buku katakata wa fekunre re alaye e pe ero ibanisoro yi 0803 397 0484 ati 0703 346 2894 ile epo konoil lori ta danjuma lona ondo lakure ni booking office wa wa o igbimo isakoso adema nigeria limited ni olukede
1: ku dede woyo eyin temi emi aya fe mi alagbo lo nkin ti office wa wa ni Isolo Junction ni egbe Democracy Park ni Akure
2: kana gbale ti ilu Adua Ekiti ni on the 27 titi di on the 30 ni Sadiat Hotel ni Old Ilawe Road ni ilu Adua Ekiti ninu osu me
1: tabori wo birin to ti wa ni ile oko lojo to ti pe ti oro mo pe ranise ma bo lodo fe mi alagbo tabi wo to ti ni kan ri to si nwa si ni tabi wo birin ti nkan osu re ndin ni tabi on le ni tabi ti nkan rin kiri lagu ara re ma bo lodo fe mi alagbo tabi iwo ti ara nta bi eni pe won data si e lara tabi iwo ti nkan rin kakiri agu ara re ma bo lodo fe mi alagbo tabi iwo okunrin ti o le gba bo lori papa gege bi osime ati igalo asiri ti won fi wa nile fe mi alagbo disin ma bo ke afi fun ni
2: tabi iwo ti o nto welewele lorire bi e meta si meri ma bo nile ise wa
1: number wa re 0706532 6843 lekan si 0706532 6843 aiso ni fi ara wa se ibugbe o ami
3: osugba sidike laye nlo sidike laye nlo sandi adie la won ma tun se sidike laye nlo omo mata logbo ko mara lawin o pada ti dopin santagbara ka so yoku leta sidike laye nlo santagbara ka san yoku leta sidike laye lo ko to ba ti fira to ba je electrical appliances computer ati computer accessories won ta automobiles o je ko non ta lo ba sidike wahala lo do won a ma fun lo die die osoosu ni fun ise osu ose ose foloja ose e le san osu meji osu merin osu mefa osu mejo abodun kan to je osu meji la te ba ti wa sunday daji 50% wa gboja yin fun yin ma so ku die die ko si owo ele lori e o zero interest ni won ko kon se lori e le download app yi lori app store
4: de biodun gomina ipinle oyo eyan seyi makide lo mo ti so bayi o pe pelu bi oro abobo se ri ni orile ede nigeria bayi o mo po dodo o lati pe ki won da olopa ipinle sile o lo ti pe gan to ti ye ke ile iko ti waye o ni nipase yi ni oro abo ni o fi le fese ni le denden ni orile ede nigeria o ni nitori pe ta ba nsoro o ni oro abo se koko si se pataki ninu pe a n gbe igbesi aye wa oni nitori idi eyi ki are bola ahmed tinubu ati ijoba apapo ki won ya tete gbe igbese ni kankan o lati pe ki won le ri daju pe won da olopa ipinle sile ogba be ni awon egbe kan ti won kura won jo ni ile yoruba ti won pe ara won ni oduduwa development and integrity organization odio ni won wa ke pe ijoba apapo orile ede yi ati gbogbo awon omo ile yoruba ati gbogbo awon legbelegbe gbogbo awon logbalogba ti won ba nbe ni ile yoruba pe nse ni ki won ya tete je ki won parapo ki imo won ko sokan lati le je ki ogun ijinigbe ipaniyan eyi ti nsele kaakiri apa iwo orun gusu orile ede yi ko ba le lo si okun igbagbe o tori ngba ti won lo se abewo ti awon egbe ke yi ti won pe ni the game changer group eni won soro na ngba to nsoro eni ti se adare egbe awon the game changer group na iyen Alhaji Bolajiraji o se kilo oni ta ba wo ile yoruba bayi a ri pe nkan to nsele nbe ko sele ri ati pe ko ye ke ile iko ma tesiwaju awon egbe ohun lapapo to je pe lati ipinle Eko Ogun Ondo Osun Oyo Kwara ati Kogi ni won ti wa ni won wa pe wi pe o ye ki won le se nkan to je pe yo le je nkan ti o je asa ati ise ile yoruba ki won si ri pe gbogbo ogun ijinigbe ati ipaniyan yi ti nsele kaakiri yi ko waye ni ile yoruba rara won ni tori lenu ojo bi meta ibayi a ri pe ijinigbe ipaniyan o ti bere si ni peleke gan ni ile yoruba eyi lo fa to fi je pe o ye ki gbogbo awon adare ati awon agbagba ile yoruba ki won pe ara won si ajo to ni ronu dada gbogbo awon egbe eyi to ba je pe oro abo ni won yan layo ki gbogbo won ki won parapo ki won fohun sokan ki won lo ogbon ibile ki won lo ogbon abdayeba ki won le ri daju pe gbogbo oro eyi to ni se pelu abo na ki won ma fi se oro pe boya eleya meya tabi ti oro oselu ki won le je ki gbogbo e ko le lo si okun igbagbe o nitori pe ile yoruba ile to je pe awon eyan beru ni ti won si mo pe won ni agbara lati le je ki oro abo ko le fese duro ni orilede yi ni ona mejeji ewo e koja lo sinu iwe iroyin leadership ati iwe iroyin this day ke lo ka lekun rere
5: ti se ni isaju
6: o nse lawalawo
5: lo tun se ju be lo ninu ajodun ilero oluwa lori awon eda
6: ijo Nazareth Church of Apostles of Nigeria Novasi
5: legbe community national headquarters laje local government nipele ondo
6: eleketa iru re leleyi tebi mo yo fi two day jaide
5: monday 25
6: si sunday 31st may yini o 4:50 a.m. niti idaji
5: 11:30 a.m. niti osan yo ma bere
6: ago mefa niti irole ojojumo
5: nigbati ti sunday 31st may yo bere lago mesan wuro
6: in Nazareth Church of Apostles of Nigeria Novasi
5: legbe community national headquarters laje local government ipile ondo
6: the most right reverend so
5: sola lepe
6: to je oludasile atawon woli mi
5: lolorun yo ma gbo won se iyanu lodun yi
6: apostle lepe dami lola ni akowe ijo
5: captain moda joy oluwa lore mi aye nuro
6: ti gbugbu amosi iyalaje ni iya ijo
5: mo sinu apostle logo nicodemus ni baba ijo
6: pastor gbenga oja ikomo
5: apostle olawole lepe
6: apostle soji ajisebutu
5: ati sinu kerubu otito temeta won ni igbimo ijo
6: the most right reverend dr so sola lepe
5: ti gbugbu amosi oba ilere oluwa ni oludasile ati olugbalejo agba
6: mo sinu apostle johnson lepe
5: alase John Lip Nigeria Limited to the church chairman ni olu gede
7: The Community Church of the Holy Apostles of Nigeria Orioke Iwa Mimo pelu ifowosopo Prophet Embago Ogubanwo Deliverance Ministry n pe gbogbo eniyan si bi ipago itusile olododun apori ipago todun yi ni etusile ki o ma lo
8: ojo aje ojo kini osu kefa odun ti a wa yi titi di ojo keje osu kefa odun ti a wa yi odun 2026
7: ni ipago itusile ma waye isin aro ma be ni ago marun owuro tonson ma be ni ago mokanla abo to ba di lago marun ni ti irole ma bere isudupe di ojo isimi ni ago mesan owuro Orioke Iwa Mimo Ultra Modern Cathedral ni ipago yi ti ma waye ma bo ko wa gba itusile ti re Saint WE Ikudenbu ogbon Olorun Okun Ajiri Oba Alafia ni oludasile ijo awon eni ifami roro ti Olorun ma lu nibi ipago na ni His Holiness J Alebi Osu Ikudenbu JP Alamogito Ijo Lagbaye Global Prophet Embago Ogubanwo Pioneer Deliverance Service Shola Ogubanwo ni olukede

0: Abiodun.
1: Eh Kayode.
0: Ah ni ri ju bayi lo lori eto yin to Abiodun Kayode ni se riru adaba loro.
1: Atinagbara atinagboro.
0: Be ni turu ba gbale ba gbata
1: atinagbara. Atala dari si.
0: Ah si ni boju lai pare re sa.
1: Ko se se ko se se. Ta ba ti domi tori na. Ipa ise ni to.
0: Ibi ni oturo to mu loni. Ogun tu di lalanu lase ileduwa. Nigba ta ni gbo bi sin teyin na ni gbo bi si a. Ope pataki lowo olotu eto yi. Olotu agba ati gbogbo awon ta jo meto e wa lolokun jo.
1: Ese o.
0: Lagbara lowo Olorun.
1: Ami o, ami o.
0: Awa lama wa yin na lama ba o.
1: Ami, ami, ami, ami.
0: Ah, loko en keji mi.
1: I shift commander Abiodun Ilorin le mi nje alade alele loko to fi n gbe mi laruge.
0: Oluka de loko ti mi Akinboye de falegan ni baba to bi mi lomo. Erijin e kitina bi mi sibe na mo dagba si. O ja ja mo re lebe
1: lo. Ja lo, ja lo, ja lo.
0: O to di wo yi ola.
1: Ola gangan, o to di wo.

0: for number one radio. Adaba FM.
1: Adaba FM.
0: 88.9. Akure. Akure.
2: Sari baba yi ti ba ti ri won ton ba ti wa bayi ati mo pe ohun ti yo se gbogbo omo Nigeria lanfani ni won ma mu wa ohun ti o se pataki o ma je ohun to je nipa ago ara eniyan lo ma gba ni nimoran le lori baba e ba wa ki gbogbo omo Nigeria
3: o se atokun mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba emi te on kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin baba lowo lawa alaafia na alaafi lole aye olorun ma je ka alaafia ara wo di fi afia o a gbadan ma wo alaafia ara wa niran a gbadan moju to ara wa kan na ma se wa leni ti o ma wa nu le ti o ma gboro ta emi baba oke ogun mo wa number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura baya wa wa fe mbere one lowo mi abo ni mara kan to fe bi mi abo fe bere lori one abayo pe mi sori ero bani soro mi yi o samu 64 60 64 19 o samu 64 60 64 19
2: eshon baba amo ipe ohun teyin ma n gba ni nimoran le lori ni ile ise yin isoro nipa iso ara ni bawo le njo se le mo pe ohun ti ni isoro ninu iso ara re
3: o se atokun bi ise ara ba ti ni isoro gbogbo onu ara na lo ti ni isoro yen apere wo ni won wa nri ninu ara ti e won to n gba mi ninu ile elomin ni to ba ti sun to ba ti je bayi laaro yo ma ri pe gbogbo onu ara lo bere si ma ro hun ni elomi o le bere ko mu nkan nile elomi o le nero pe elomi to ba fe joko bayi ati dide nile re isoro ni afi ko se wa omo ko ti o fa dide tabi ko se ma fowo mu ogiri ko to le dide nile elomi o le rin ibuso kan si ibuso keji afi ko joko ko simi ko le to ma rin lo si waju elomi ere orun sun arara balomi ba ti egbeju to so orun wakati kan aborun wakati meji to ba jila aro bayi ati dide nile re isoro ni eni o je bi ogun seju ogbon seju ko ni le dide nile yo da be po se wahala loju orun ni tabe enikan ti ena ni papa loju orun to ba tun gbeju to dide le bayi to ba fese le le bayi yo ri pe sele se kan gogogogo bi eni to fi ese le egun tabi egbo wa ninu atelese re iru eleyi oda lemi fi ma so pe e ma je adaka ti won na ba tin riru apere bayi gbianju ko wa yoju semi baba oke ogun fun imore ati one abayo mo ti ko awon egbogi to wulo fun okunrin ati fun obirin mo ti ko wa lati ilu seyoro ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 ika yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko ti e le dagbe elomi o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade ko mo se ma fa jade elomi ati soro re isoro ni agbakara elomi o ti e sise mo rara elomi o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni tai tai elomi o ma ri pe nbe wo ohun se nkuriri be le so elomi o ma kuriri be le elomi o ma ri pa tele se ohun bere si ma ke ohun gogogogo be elomi ba sun bayi kile o to mo elomi le si eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni ni mo fi so pe kagmi eju kadide nle ka wa janfa ni ewe ategbo eyi ta gu eyi ta lo eyi ta salategun eyi ta salorun ta ti ko wa lati ilu sayoro to wulo fokunrin to wulo fobirin ka wa janfa ni re nle se baba oko ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura ero bani soro mi re o sabu 64 60 64 19 oh samu oh 64 60 64 19 elomi ti e ti gbianju latun o ti gbianju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se n pe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti lo yi mo ti lo hun mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si lu akura to je pe a ri anfani re je nindu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbianju so to gbianju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan gbe si ngba ti won na ba le gbianju to ba le yoju si mi si olohun ba ni wa ni o le janfani egbogi mo kuro yi o ri pe logo olohun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbianju si wa to ti gbianju sa wo yen o ri pe lagbara olohun wa ni o dupe fọlohun ni o dupe ta lo mi esoju lase o ngba to ba dodo wa a gbianju a se be lohun fun baba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara to lohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le se baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura ero ba ni soro mi re o sabu o 64 60 64 19 o sabu o 64 60 64 19
2: eshun baba mo fe bere bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agu ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebe kebe kini o fa
3: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sakese awon kan ta anje lasiko yi atawon nkan ta mu ba won nkan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fun agwara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo bara adi lo bere si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu ile mo tabi ko ke ma go pe gbogbo ara ni wohun Balomi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun mi ejo sese gbonse yen bayi ko le bi tewura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin teni pada wale be ni won si tun ma ta kebe kebe kebe ogbon ewe ategbo yi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta ohun ni elomi to ba ni eleyi ni yo hun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yo hun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfa ni ewe ategbo ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura baya wa fe bere one abo ni mara kan to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo nbe ko ibayawo ti bayi to je ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mo wa kuro o mo ri pe bi ewe ati egbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi lo to ewe ati egbo ona won ti jin ko si ntosi mo sugba wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode la ri ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin nipa ti wole ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji iseju a le rin ogota iseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni isoro kankan ninu si ara wa be la ni ni isoro kankan ninu egugun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na eje nitori e mo fini kayin ni wa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fo wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo

0: won gbe asododo wo de bi pe thank god pe ide eto idibo to fe de bayi won settle gbogbo awon to e kon settle be ba de se torile de nigeria lo be se se yi ko je pe awon kan le ma kojo te ma fun won lowo fun won ni bribe kakakiri itesiwaju nigeria a lagbara nipa igbese be because e otito olorun fe olorun an ma mu inu awon eniyan dun a ma mu orile de dun wa ma mu awon to ntu ko orile ede awon to se joba awon awon to nse to wa ni ipo are to wa ni ipo gomina to wa ni ipo gbogbo oba ni nigba te ba nse dada nigba to ba o ba mu ayo ati dunu wa si orile ede se mo pe ti are kan ba take over power to ba gba ijoba kan eto rere lọlọrun ni fun orile ede gbogbo sugbon eni to fe tuko bo ba ti wa gbe ohun rere wa olorun a support e sugbon to ba gbe ibi wa ma gbo mi o ki la npe ni bi ibi na ni wi pe ohun ti oni te to ni mu awon eyan yo bo ba je wi pe boya wi pe gbe ibi wa orile ede abe sin daru kini di daru wahala ma sele ibi a ma pa won hila hilu a ma sele idaru da pa ma waye sugbon awon kan je ninu enu won dun o nje ninu ibinu e dun iwo lugbo mi iwo ga ileise gbogbo iwo to je pe o sa wa ni position lati je pe ko seyan ni ore ati anu ton fe si ipo o wa de ibe ton pe a owo mi ti te ikweda ko wa se ni keni to le mo wa ma mo e o gbo akoko odun merin a pe bo ba je ko to wa gbon dada to tun se odun merin emi igba wa odun mejo a pe bo ba pe ma gbagbe ni to gun esin o ma so kale o se nbo nile a so kale kuro lori esin itan lo nko to ba se president lowo to ba je governor lowo itan lo nko itan wo lo nko eyin te se president lowo president olu nigeria itan wo lo nko lowo forile de kin se itan ti e ko fura yin to je pe eyin te wa ni ipo boya eni president o vice president o senate president o kin se itan abi e gbogbo eyin te wa ni ipo pata gbogbo eyin te wa ni senate kin se itan abi minister abi nkankan itan te ko un te se yen gogogogon la npe ni itan ohun yen na ni won ma ka fun yin be se nse yin gba te ba wa lo tele kuro nbe lo mi an lohun ti bo ohun ti sare ohun to se nko gbogbo irin ajo to rin ni ikoko ati ninu osun ati ninu oru gbogbo e ni ojiji e ma jin fun eni to laye ato ojo ro bo se ye ko se ro gbogbo kan lo dede orun osoparun ojo nyo sugbon aye be ni aye se yi to wo won gbogbo kan yi pada gbogbo kan yi pada gbogbo kan yi pada be ba wo rile de loni o se ni laanu to ba de bi kan to ra nkan ini 2000 ni re ni o le wa de be ni o se meji si abi o se to tele ohun to ra ni 2000 won le ni 7000 awon to se ijoba de nworan ko si price control olukaluku n taja bo se fe awon yo de nwo won de ni won se ijoba won ni won se pe koko da se bi odun kerin akoko be ni ohun ni won ti lodun bi meta nu e bayi to ku be ni to ku odun kan now ko si ni bada ogun odun akojo kan bada ogbon odun akojo kan dandan kan nipo didun ewo to ba debe to se dada orun fura ara e aba eyo be ni ewo to de debe to se dada orun na fura ara e na e be ni o wo o awon gogogogogon ti e rin ti en tuko enajo ki n se eni to ba de pe wa ni ipo yen ori lo o nikan ni won fun ni nkan ni oran lowo oruko mi na ni apostle prophet samuel oluwa ni baba oroko goyanu ni otegbeye nibi ti oda parisi ni oke aro number mi na ni 08065176771 08065176771 ekeji 08059785015 08059785015 odi jomejo
1: ha o le ti gbo yen ti gbo eni to ba

0: kudede asiko ye nibikibi ti afefe ikanu yi fe de Matthew Adekunle Oladeji loruko temi o ti gbogbo eyan pe ni ododo ninu ile igbohun safefe mo ni awon alejo pataki ti o je wi pe won ni nkan to se pataki eleyi ti awon fe ba wa so mo si fe ki gbogbo wa ka fara balẹ lati gbo nitori pe lakoko ilera loro ati wi pe bi eyan ba ti rowo mu lo enu to si tegbe lawujo o ma ti tan nti e gbo loni yo fun yin lanfani lati wi pe to ke ni ilera pipe ati wi pe be ti rowo mu lo enu te je eyan pataki lawujo mo pe won o pe kelu oda e je nse bayi alejo mi awon meji ototo ni won wa nule igbohun safefe eje n kokoko koja si waju mi lokan bi e ba n daruko yin fun gbogbo awon ti won lanfani ati ma gbo wa
1: e seun lopolopo olotu oruko mi ni Samuel Adinoye tawon yan ma n pe ni Samdex mo je Ondo State Coordinator fun ile ise NRI that is Nature Renaissance International
0: adupe eje n koja lo si odo alejo mi keji eyin na e ba n daruko yin fun gbogbo awon ti won gbo wa nle
2: e se olotu oruko temi ni ogbeni ayodeji oladeji charles eyi ti awon eyan mo si aoc emi na ni assistant coordinator ti ileise nri ni ondo state
0: eseun oda ileise nri kini nti o gbe lowo gan kini nti nsele nleise ohun
2: ileise nri ti anso yi o ni nations renaissance international nkan meji ni a n se ni ile ise yi a pe ni good earth and abundant wealth e ti so lekan wipe ti eyan ba ti rije to rimu to tu le yi nawo si awujo pe abuse ti buse so ohun ti a n se ni ile ise nri ni
0: e ja se bayi dan mo mo wipe baba yi na o ni nkan ti won fe so nipa e ki le le so ni soki nipa n ti won so yen nipa ile ise nri
1: e se gan ile ise nri je odu ni ki ise mafoloko o je ile ise kan yi te pe won ti se opolopo iwadi lori tewetegbo lona ti ara wa to se le pada si otun awon tewetegbo ti awon baba nla wa ti won lo ngba yin tara won fi n ji pepe iyen ni ile ise nri se research lori e lati ri pe kawon eyan kan le ni ilera aye to epo dara nipa be te ba wa si ile ise wa te ba sayewo ara yin inu yin a dun pelu awon eroja to n jade lati ile ise yen lati fi tun ara yin se ko si situation to je pe o affect inu ara eyi to je pe ile ise nri won boju to
0: e ja wa se bayi apolopo awon ti won gbo wa ni o fe darapo pelu ile ise yi o address ati phone number tawon eyan o ti se alaba pade yin mo fe ki a so ki gbogbo eyan o gbo npa e
1: e se gan teri ile ise nri yan won ni opolopo awon leaders e to je pe o wa kaakiri ipinle Ondo e ma ro pe ibi ton wa boya awon kan jina si yin e gbo number kan won ni area kan lo wa wa o jina sodo wa ati seto lona se fi je pe ni area odo yin e ma ri lara awon leaders wa lakoko na ni okiti pupa ore side really environs ile ise wa ani office nbe Samdex International Limited office wa ni ilu okiti pupa o wa ni Mamalisa Rosa Shopping Complex legbe Savannah Restaurants very close to Amiche Point Ibelawa ni Lokutupa then at the two one ni ilu ore na opposite to Dugbogara legbe Mobi filling station Ibelawa ni

0: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te ti na fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni city care kini won ki e fun gan kini won duro le lori to e la fi ni asoju city care ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
1: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbua ti a mo si CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini yo ko ma se pe fe gbe won ma ra o
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati osese meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
0: mo be bi n pe se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won wa mo so yoku die die bawo won se se
1: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa niyan sa
0: kini idi ti e fi se ba npe kawon yan kokko san wule die ti to di pe e gbe oja fun won
1: e seun olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo san wo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo lo olotu en ti wa si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun olanfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu ati ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
0: nibo ni office yin
2: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
1: oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leko ni ilu Eko be ni olotu
3: e pe CDK sori number yi 070-7454-2995 lekan si 070-7454-2995
1: e seun olotu
0: oro leti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK iwa na magore loni ko le bade to ni dukia
4: ore wa kini re to roju koko bayi
5: wo ore o su mi o je iya isese petan lori phone ni o ni gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa

0: Dr. This one, number 141B, Hospital Road, opposite General Hospital. Now Futa Teaching Hospital, Akure. Number 141B, Hospital Road, opposite General Hospital. Now Futa Teaching Hospital, Akure. Call 070-670-65267. 070-670-65267. Dr. This, your head is our concern.
1: Akin Kabo si ele to Dr. Dix ele to je pe won lo tewe ati bo lona gbalode lati boju to kude kude ka to lara eda oro kan bi 2 years ago mi atore mi kan travel an go kre kre kre ni be se moto oni ka ma lo jare ari bi mechanic bi meji meta loju ona lakure igba ta wa de arin igbo okitipu pa si gbogunrin ibe ni moto breakdown si a se se wa pe contact wa lakure o se se wa bill wa evenly won se se wa mu banku to nto oko won se se to e wa si akure a se se asanwo yen nkan ti a ni ka ma se tele a se se to wa se bena la gwara siri agwaro sa de breakdown o ma funyan ni awon ami kokan o ni Dr. D sun gbadura pe ki a jin di ara ko ma je kara gbugbu wa ko ma le ti yan ba tin gbadura yan ma se ami to ba se ti ri sign wi pe oko are ti fe engine are ti fe denu kole titi to awon to mo ni pe lo akin kabo
2: e se olotu a ku ile yin ara ile a de ki yin pe e ku ojo meta a se alafia ni aba yin agba ni adura gege bi se wa pe ki ajinde ara ki o ma je ki ara gbogbo wa ki o si ma le e se olotu
1: to a re ojo mu so lokun ore jeni gagagagagan ni wa ba oni ti e pade lori eto yi tori a mojo teyan sun teyan to sile a kan jina ni ba ha ke lo le fa ru eleyi o ade soju furu eyan mojo ta dure eyan gba kila nile ni
2: a e se olotu a ni akoko a illustration ti e fi wole leni o je very important one nitori pe oni se lopolopo pelu idanileko ti ni gege bi e se mo pe nigba ki gba ti a ba ti wa siri afefe lati ile ise Dr. Dix Natural Healthcare Clinic a wa lati mu imo yin a wa lati add more knowledge about your health a wa lati mu amukun imo yin nipa eto ilera ati lati le je ki e mo pe ona bayo wa ti e ba ni ailera kan tabi ekeji ti o ndani ni amu tabi ti yo yin lenu fun eyin ti o je pe en gbo eto Dr. Dix Natural Healthcare Clinic fun igba akoko ni ojojo aje ni ojojo Friday ojojo Friday ni a ma wa ni ori afefe fun ilanye loye nipa ilera ni orisirisi ati ona abayo number ti e le pe oga agba ile ise Dr. Dix Natural Care Clinic si nigba gbogbo ona ni 070-670-65267 address wa wa ni number 141B Hospital Road opposite Futa Teaching Hospital leti ang ti amosi General Hospital ni aye atijo e se olotu eto ti amuwale ni idanileko ti amuwale ni o je idanileko ti eniyan pataki julo ti o ba je okunrin to gbodo mu ikale ko joko ko gbo idanileko ini ekunrere nitori pe gege bi e se so shalaye lekan olotu pe ti eniyan pe ara eniyan ko kin shaide ko shaide breakdown bi moto de fi moto se apejuwe apere lekan gege bi o se ri na ni nitori pe seri ailera ti a fe menu bale ni o se pataki nitori pe ati treat eri lori eto yi ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n bá ní nǹkan ti wá wà endemic ó ti wá da
1: ó ti di tọrọ fọ́kálé
2: nísìnyí torí pé tá a bá rí patient bíi mẹ́wàá lọ́kùnrin léni bíi mẹ́rin sí márùn-ún wọn máa ní ìdojúkọ létí àmì sọ̀rọ̀ nípa yìí àti pé ní ayé ìgbà kan àìlera yìí awon to ba ti gbera si to tin gbera si agba ni o saba ma nyo lenu ju sugbon ni aye isin ati wa ri pe ati awon ti o ti le ti de agba ti o ti de ipo agba to be ailera yi o ti wa common among even the youths kini ailera ti an soro nipa yi ailera ti an soro nipa yi ni ailera ti an pe ni ailera prostate. It is called prostate disease or prostate condition. Ti a ba ni ka wo nkan ti a n pe ni prostate yi o je eyara kan kekere to je pe okunrin nikan ni o ma n ni eyara ti a n pe ni prostate yi okunrin ni o ma n ni obirin o kini sugbon kini idi to se kan obirin na ni pe o le ma je pe baale yin lo n gbo eto ile ni ke de ti ma se akiyesi nkan kan to n sele ni ara baale yin ka won gan ki won ma ti le funrasi ko je pe eyin le ma ta won lolobo pe se ko ye ki wa lo se ayewo nipa nkan ti mo n se akiyesi tori pe iro e ti sele ni lara awon ti a ma riri to je pe toko ti yawo nigba ton de iyawo yen gan lo se akiyesi pe o dabi en pe bi oko n se o se n se pe nkan kan o n yo lenu ohun lo wo oko e wa si ile iwosan Dr. Dick's Natural Health Care today wa shalaye pe ohun ri nkan ba apere bayi apere bayi ni ara okan pe dokita kilo e ba wa ye ba le wa wo ngba ti a de yewo gege bi o se ri na ni so ailera yi okunrin lo ma nbaja sugbon iwo to ba je pe boya ba le o ni ore ofe lati gbo eto ile ni iwo na mu gege ko mu biro tabi pencil pelu paper ko ma ko awon alaye ti a fe se tori alaye okunrin re ni
1: tabi ton ba je bi bale to je ke bo ko ba break down patapata won okunrin ora bi o ba break down tan won ni dad
2: wo ni ko bi ara si tori pe nkan ta nso o tin sele ni ara opolopo eniyan sugbon de pe ko ti de the climax ko ti de the complication stage ko je ki opolopo ni ifunrasi pe aise dede kan ni ohun yo kun leni now sherry prostrate ti an soro nipa yi orisi ailera meta ohun lo ma n sele si eya ara ti an pe ni prostrate yi akoko oni eleyi ti an pe ni benign prostatic hyperplasia eleyi la awon eniyan ma n pe ni prostate enlargement generally the common term ekeji oni eleyi ti an pe ni prostatitis that is the inflammation of the prostate gland or infection of the prostate gland then leketa oni eleyi ti an pe ni prostate cancer or adenocarcinoma eleyi ni jejere ti o ma n sele ni prostate gland yi awon ailera meta yi won ni common symptoms to je pe ti eniyan ba ti n se akiyesi awon nkankan ti o n sele ni ara ohun gege bi okunrin o nilo lati to ile iwosan lo fun ayewo screening of the prostate nitori pe olotu gege bi mo se so tokunrin marun mewa ba wole leni marun ninu won ati ni ailera kan tabi keji nipa prostrate nipa ayin sakiyesi e to de ni so iwo okunrin to ba ti pe ogoji odun soke tele adota odun soke ni olotu lo ti wa compulsory lati ma wa fun prostate screening o kere tan e kan losu mefa yen meji lodun iwo to ba ti pe omo adota odun 50 years and above sugbon gege bi mo se so ni bere lekan lotu awon under 50 to ti ni dojuko idojuko prostate challenges leni boya prostate enlargement ni boya prostate cancer ni tabi boya prostatitis ni o ti wa wopo gan ju 30 jo lo so medical research ti wa ge ojo ri yen wa si le nsin pe from the age of 40 now you have to be having your prostate being checked or screened once in every 6 months idi ti o sese pataki gan niyan olotu now kini awon ami ti eniyan ma gbodo tete ma funra si iwo ti o ba ti je okunrin ti o ti pe ogoji odun soke nisin awon ami won yi po lorisirisi sugbon mu eleyi to je ami mejila to se pataki mejila a de fi ka farabale lai je pe a fo ikankan nu e ka ma mu ni komokomo nitori akoko akoko to ba ti je okunrin a ni nkan ta n pe ni nocturia to je pe to ba sun lale o ma ri pe o ma n to bi e meta tabi ju be lo kile to mo that's frequent urination is one of the cardinal symptoms prostate issue. Normally, the prostate ibatin change, the nature of prostate ibatin change, you to depe, boya, otin develop some kind of growth, tabi otin enlarge ubi oshe yelo, tabi otin wa inflamed, oman jeki ito, ki oman mo eniyo. Wele wele, especially ni, ale, akoko niye, to batin to wele wele lale, make sure pe, ulo to bati check, to bati screen ni prostate ye, make sure pe it has become a compulsion for you. Go to dan konti, oma di pe, konini ona ba yo tabi pe, adi pe uti bosi ori, LKG. Olo tu ti omo kwa riban to, ti prostate health e ba wa in a good state. Ito omo kwa rin, oma nse shara shasi wa juni. Tungon to ma ti shakye si pe ito e, bo she nto, po weak, tabo slow, ito anye oyo gara gasi wa ju, okon da si, Wa o kon dasi
1: ile
2: ko ti ko shan ko lo garaga si waju then agbara force ti ton yen fin jade o week gan is another very cardinal symptoms that requires your prostate to be screened. Eleketa ti eniyan ba ri pe ti o ba fe se igbonse a ma n pe nkan ni urgency o ni agbara lati mu ito mora ito yen kan ma de lojiji ko to de ibi to fe to si opopolopo igba a ri pe ito ye o se kini o tin kan si o de sokoto an pe yen ni urgency yen ni pe it's a sign that you need your prostate to be checked o di meta ikerin oni nkan ta npe ni hesitancy yen ni pe eniyan fe to ngere teni o ba ti fe to to ba de bi ito o ye ki o de bere si to ni sugbon eniyan wa de bi to ti fe to o wa du iseju meji meta
1: meta
2: ito jade ito wa o de mo pe ito yen o ngbon ninu sugbon ko wa yen la npe ni hesitancy. Your prostate need to be screened to know if there is a problem. Then o le ta npe ni incomplete voiding yen ni pe eniyan to sugbon gba to to o ri pe ito yen sise ku sinu sugbon ito yen ko jade ani feelings yen pe ito yen o ti ko ti tan ninu sugbon ko jade a de tun ma npe le na ni dribbling a ma npe ni dribbling gba mi to je pe teni elomi ba ti totan a di pe o ti wo sokoto tan laimo ito yen kon tun se kini o tun bere si jade a pe yen ni dribbling urine dribbling is a very important symptoms to check for your prostate to be checked. Then interrupted urine stream yen ni pe eniyan to lo o da rin meji ito yen saide o saide da duro funra e ki se pon lo interrupted ito yen saide wa interrupted o chef o tun ni lati tun ni suru die ko to di pe ito yen tun ko tun bere si jade involuntarily yen je ikeje e je ka de odi keji lohun olotu ki a to continue lati se alaye ioku.
3: When it comes to natural healthcare talk, checkup, medicine, and solution, Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic should be your choice. Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic stands the test of time. At Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic, we are corporate. And we know our onions. For health consultation, checkup, and natural medicine treatment, visit us today and experience the healing power of natural complementary and alternative medicine. Number 141B Hospital Road, opposite General Hospital, now Futa Teaching Hospital, Akure. Again, we're at number 141B Hospital Road, opposite now Futa Teaching Hospital, Akure. Call us on 0706-706-5267. Again, 0706-706-5267.
4: Let's treasure the gift of a body that's true.
3: At Dr. Diggs, nothing compares.
1: Akin Kabo, ti e ba n gbo eto yi eto Dr. Disney ti e ba fe pe won number 141 bi ni doju koju Futa Teaching Hospital ibe ni won wa ele ta mo si State Hospital tele number ti ele pe won si o ni
2: 070-670-65267 070-670-65267 ese olotu
5: e ja tesi waju
2: gege bi a se nsalaye bo awon apere awon ami ti agbodo ma funra si eri pe ninu awon ami bi meje ti a ti so seyin oni lopolopo se pelu state nature bi ito wa se bo se ye kori bi o se ye ka se tosi bo de se ye ki ito wa ki o jade si tabi bi o se ye ki ori nigba ti a ba ni lati to abi lati se eyo
5: olotu won ti eni ba mi de gbon nkan ton so mo le ri bi meji si meta mu nbe o ba je pe loru on to wele wele wele wele wele apere kan nu eyo eyo ko se sarasa sugbon bi popolo tan ko ni strength
2: force
5: bi pipe to ni force to fin spray oko to ni force ikan niyan then ni opolopo gba to je pe ti o ba nse eyo wa ri pe ninu elohun o fe to ito jade o hesitate ni iru nkan beyen o da afurasi kan niyan then ni opolopo gba wa te ro ko te ti o ti se eyo tan wa fa da mera sara e ja tesi waju
2: be ni olotu e se ara won ara won a se dede ti ailera prostate won yi ti o le fa gege bi ati ti salaye lekan si eleyi ti a fe ti mo fe menu ba yin sin o je eleyi to je pe opolopo kan ma ro pe o kan ma n waye sa ni sugbon iwadi imo isegun fi han wi pe lopolopo igba ti eniyan ba ni prostate issue ohun lo ma o ma result si eleyi ta n pe ni erectile dysfunction yẹni pe ki
5: ọmọkùnrin ma gbera daadaa
2: nkan ọmọkùnrin ki o ma gbera bi o se ye nke ọmọkùnrin ma le ṣàdé sọ pé nkan o gbera òun fẹ kó gbera ó dẹ gbera bẹẹ eléyìí là ń pè ní erectile dysfunction tàbí ènìyàn fẹ ní ìbáṣepọ ó di pé nkan ọmọkùnrin kò gbera prostate issue is one of the causes of erectile dysfunction. Kì í ṣe pé kéèyàn kan ṣàdé lọ máa mú oríṣiríṣi kókò máa kó oògùn jẹ o ti ṣe àyẹwò prostate yẹ have you screened your prostate maybe that is the root cause of your erectile dysfunction issue. Then charity prostate ìbá ti pẹ lára ngbà míì tó bá especially eléyìí tó bá jẹ pé ó ní jẹjẹrẹ ó ní prostate cancer ó máa ń ṣẹlẹ̀ tí ó pé pé ó máa ń fa àwọn discomfort àwọn pains nínú egungun tó surround ìbàdí wa eléyìí tí à ń pè ní bóyá hips wa ni o bóyá lower back ni tàbí even the thighs nítorí pé gbogbo àwọn nerves tó surround the prostate òun náà ló connect mọ egungun ẹ̀yìn wa low back tó bá ṣe rí pé ọmọ ẹ̀yìn máa ń dùn ẹ ṣáá nígbà gbogbo tó dẹ̀ ti logun tó ti ẹ̀ mọ ìtumọ̀ nǹkan tó máa ń fa tó ń fa ẹ̀yìn dídùn yẹn ó ṣe é ṣe lọ screen ni cancer your screen ni prostate yẹn you may be having a prostate cancer without knowing bóyá ó dẹ̀ jẹ́ pé ó máa rí pé àwọn ibi tí ó jẹ groin àwọn abẹnú ẹ o sábà máa ń ní discomfort ń bẹ o máa ń ní pain ń bẹ tàbí gbogbo àwọn ibi tó ṣàní ṣe pẹ̀lú ibi nǹkan ọmọkùnrin wọ̀nyí tó jẹ́ pé o máa ń experience pains níbẹ̀ o ní ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ pé o yẹ kí o lọ ṣe àyẹ̀wò ipò tí prostrate yẹn wà kó má ti gbà tí o máa dé the later stage ti àbáyọ ẹ tí ọ̀nà àbáyọ ẹ tí o máa wá jẹ́ nǹkan tí o ti bọ́ sórí tán then tí a bá rí pé tí ènìyàn bá ń tọ̀ tó bá rí pé kọ́lọ̀ àwọ̀ tí ìtọ̀ tún mú ó fẹ́ pọ́n ó ní nǹkan tá a máa ń pè ní gbígbà tá a bá sọ pé ìgbà míì ẹ̀jẹ̀ yìí kò ní jẹ́ ẹ̀jẹ̀ téèyàn lè rí tó jẹ́ pé tó bá wò ó kò ní lè rí à ń pè ní occult blood ní inú ìmọ̀ ìṣègùn à ń pè ní occult blood tó jẹ́ pé òun rí o lè má rí ṣùgbọ́n kọ́lọ̀ ìtọ̀ yẹn kò clear
5: bó ṣe yẹ
2: kó rí ó lè jẹ́ pé àwọn ẹ̀jẹ̀ tí ó ṣe fojú rí àwọn ẹ̀jẹ̀ tíntìntín òun ló ṣe
5: ìdìbọ̀
2: ti dàpọ̀ mọ́ ìtọ̀ yẹn tàbí ìtọ̀ yẹn wá ní kọ́lọ̀ bíi cola color bíi coca cola tàbí ó kàn pink ó nílò àyẹ̀wò láti mọ̀ bóyá jẹjẹrẹ ti ń ṣẹlẹ̀ nínú prostrate yẹn ni then a tún ní bóyá ènìyàn ń tọ̀ ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pain o kan tọ nígbàkigbà tó bá fẹ tọ o máa ń ní ìnira o máa ń ní pain o máa ń ní burning sensation nínú o ṣe ṣe kó jẹ infection tàbí prostatitis òní oyọ onítọ̀n lẹ́nu then tí a bá tún wá rí pé bóyá ibi tá à ń pè ní perineum ninu bi ara yin ba ti wa to ba se je onimo segun do le se alaye sugbon nkan ke nkan to ba ti je pe ohun experience a discomfort a inira to ba di pe o fe to tabi nkan to ni se pelu gbogbo ibi nkan omokunrin ni bẹyẹn o na ni o se lo pe fun ki eniyan wa se ayewo ki wa se screening nipa prostate ye to ba ti pe omo ogoji odun soke le ni ekan losu mefa o se pataki lati ma screening prostate ye ko to di nkan ti owo oni ka mo
6: eni ero igbalode lati fi wo
2: abeni olotu e di ti a fi je ki awon eniyan na mo in case to ba je pe o ti e ko je nkan to ti e ka si sugbon o tin ri awon apere won yi tele e ba ti dele ise Dr. Dix na ni a ma se a ma fun yin ni form to ma je ki e le lo se iru ayewo yi
6: awon tun ba ti to je pe won ti so pe awon ti ni o je ni awon ogun to le koju e lodo yin
2: olotu e se pataki idi ti a fi wa lori afefe na niyan nitori ile ise Dr. Dix Natural Health Care Clinic ti a ba ti mu eto keto wa lati dawon eniyan wa leko benon ka tu mu wa sori afefe ati pese ona abayo sile gege bi ere se mo awon ogun ti a nlo ni ile ise Dr. Dix Natural Health Care won je 100% natural medicine ti o jeje pe a ma nko awon ogun yi wa lati oke okun lati awon orile ide ti imo isegun won nipa lilo ti wi ati egbo ti o ti dagba soke gan won bi orile ide America bi orile ide Canada, orile-ede India, orile-ede China ati bebe lo ni ati ma nko awon
6: Ibo ni office ni wa.
2: Office Dr. Dix Natural Health Care wa ni number 141B Hospital Road ni dojukoju General Hospital le ti a mo si Futa Teaching Hospital ni Ayode oni number ti e de le ma pe wa si nigba gbogbo ona ni 070-670-6527
6: wakati ko won le ba ni office
2: lati ojo Monday ojo aje titi di ojo Saturday lati ago mejo aro titi di ago mefa irole oni e le kan si ile ise Dr. Dix Natural Health Care Clinic
6: oruko
2: temi ni Sunday Olowo Kere the consultant naturopath Dr. Dix Natural Health Care
6: Olowo Kere Joseph oni oruko temi agbaladura pe ki ajinde ara ko ma je kara gbogbo wa ko ma le

0: fun reso fun.
1: Ma fowo reso fun.
0: Pẹlu Hero Hunter bike kit start alloy tuntun ti asese se. O ti wa bayi lodo awon onisowo ati o sumo. Regina.
1: Na wo die.
0: Fun alaye si kan si wa lori ero yi 0800 800 8080.
2: Lati ile ise adaba 88.9 FM Akure, ago meje ti lu.

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Mokin ekale asiku se oni iroyin asalere lati le se Adaba 88.9 FM akure saju egba on koko to wa ninu iroyin ohun. Ile se Adaba seto eye fa awon omo wewe loni. Are Tinubu yanana awon asiyori re bo se pe odun meta lapere. Ajo nako n tejumo abo lori onje fun awon omo le yi to wa nile bimo Hajj. Iroyin re lekunere. Gege bi okan lara awon eto lati le fi sami ayajo ojo awon omo wewe isire todun 2026. Se ni ile ise Adaba FM se akojopo awon omo wewe lati ile eko jakejado ilu Akure ati agbegbe re si Ojaja Park ninu eye ti won ti se eto eye fun awon omo ogoro idije lape amo sinu eto na bi aroso alariyanjiyan ere ibile ibere ati dahun oro iwuri ati bebe lo lati le se fi se awon ogo wewe na niye ni bi eto ohun Oga agba yanyan ile ise Adaba FM Sir Martins Ayola ni eto na da lori ati le seye fa awon omo wewe gege bi ile ise ati lati le fun won laye ati le fi bi won sise to han faraye o fi kan wi pe fifun awon omo wewe ni ike to ye ki se ise ijoba nikan o si ki si awon obi lati jara mo se omo tito oga agba Ojaja Park Ruben Adeboriyin fun ile ise Adaba FM fun eto na oni lilowo si oro awon wewe se pataki lati le pese ojo waju fun awon omo na bakana lawon omo ohun ni won gboriyin gidigidi fun ile ise Adaba FM won si dupe fun eto na won se leri lati je omo luabi ni ile eko ni kaloku won omo ye fe gbo selu APC lekun Akure Akoko Adeola Finch en lo ti ra wo ebe bayi ti gbogbo awon oludije yoku ti won jo dije papo fun tiketi si ipo na gege ben ti o dije je ko di memo bi pe aro wa na se pataki nibi eto ipetu sawo ati dupe eleyi ti won se pelu awon oludije yoku atawon adari egbe on to wa lekun na on lo ti fi oro na lede nse ni omo ye fe gbo selu APC ohun eni to jawe olubori lati pase pe awon eniyan fe nu ko si nibi eto idibo abenu ti egbe oselu APC to waye na je ko di memo bi pe ipade na o se pataki lati le je ki isokan ko rese wale dada laarin ohun atawon ti won jo dije papo nigba to soro nibi eto ohun okan lara won ti won ba dije dokita Kola Wole Sharafadin ni ohun kan ta gbe nke ohun kan na ta loko si nfo nlo mo ki gbogbo awon panopo fowo si finjo ati wi pe bi igba eketi fowo ti le lawon omo egbe won a se sugar re nibi eto idibo na alaga fun egbe oselu losusowo lekan gusu Akure gbe nka jejeje ko di memo wi pe bawo adari egbe ti se jade nketi nketi si bi ipade na ni o fi ireti han wi pe egbe oselu ohun yo jawe olubori lakoko ti idibo ba wole de Are Bola Tinubu ti je ko di memo wi pe orilede Nigeria lo ti gbese le ipa tun gbedide ati imuduro oro aje re iyen leyin odun keta to nti gagbere bo ti le je wi pe ona n wo rogbo fe ni a tori e pe uri ogan ninu oro kan eleyi to fi lede lati le fi sami ayajo odun keta eleyi to ti gagbere gege bi are le yi are Tinubu je ko di memo wi pe

0: Awolu Solu Dero Pese.
1: Eko kale furun yin la court wa kan si wa ni www.adaba889.fm tabi ke shakala de fm app ni Google Play Store ba kan na le ba wa do re ni www.facebook.com/adaba889 adaba889fm la wa lojo po Instagram atalagbole bu Twitter wa adaba fm tv la tagbo mole si lojo po YouTube beyin ba wa ni royin kan te fe fi to wa leti ete ate jise ranse si wa ni newsroom at adaba 889.fm abo ijo ki gbenu sa iroyin te si waju lagbon iroyin awon amuludun lasale toni gbajugbaja osere cinema agbelewo ni Bob Manuel Odoku lo ti je ko mimo idi to n fi takete sisi soro lojo pa ilujara o je ko di mimo bi pe gbogbo egbogbo e ko se leyin awon oro ko bakun pe ati iwa emi oju mi wojo tawon eniyan ti won wu lojo pa ilujara lo ninu foran agbelewo re kan to fi lede sojopo Instagram osere ohun je ko di mimo bi pe opolopo awon oro tawon eniyan mo nso lojo pa ilujara o ni ko ni nkan kan se pelu jija lamba awon mo ilede Nigeria ati igbayegbadun won bi ko se wi pe se ni kawon eniyan ki won kan mo fi nkan ti o nitumo so wo sojopo ilujara kawon eyan ti won wo si mo fi data ati akoko won sofo Odoku nluwa benua atelu bi awon eniyan ti se mo nbura won ti won mo nsoro kun ba kun gbe sira won lojo opo ilujara gege bi okan lara won idi eleyi to nfi mo ndake lojo opo ilujara o oni sugba bayi ohun ti se tan lati tun mo soro lojo opo ilujara latari wepe awon olufe nke si ohun

0: bo sabala iroyin re daraya wa fun tirole toni iko egbe agbabolu Barcelona lorilede Spain lo ti se lalaye wipe awon ti gbe owo to lo bi 100 million euros lo sinu ko egbe agbabolu Atletico Madrid eleyi to je ojugba won lorilede Spain bakana latle je kin wori Julian Alvarez eleyi to je atamata se omo orilede Argentina ton sisi aje ninu ko Atletico Madrid gbe wa sinu ko egbe agbabolu won ni soma aboro yin je ko je ni wipe owo ohun o ni ko ni ele kankan lori bo tibule koma o ti won o si se tan lati le je ki won fi agbabolu sowo sira won lori oro na Atletico Madrid ni ronje ko je ni wipe inu won ko dun nipa igbese be ati rufe asiko eleti ko egbe agbabolu Barcelona ti won gbe owo won wa lasiko ta wa yi ironje ko je ni wipe Julian Alvarez lo ti fito iko Atletico Madrid leti wipe ohun sitan lati fi iko egbe agbabolu sile ti royin si je ko je ni wipe o sitan bayi lati le je ko tun je ki ade na ko ya kankan lojina ti le je ko towo bo we ade ohun pelu ko egbe agbabolu Barcelona ewe iko egbe agbabolu Atletico Madrid lo wa ngbe oro na yewo bayi ninu ko egbe agbabolu won pelu bi won ti se nlotiko lojina ti le ma je ki agbabolu ohun ko lo sinu ko egbe agbabolu Barcelona ati wipe bawo ni won si tun ri agbabolu miran eleyi to duro re bi agbabolu ti won fe yonda na wa yo ade eyin mu ninu ko egbe agbabolu Liverpool Ibrahima Konate ninu nje ko ye ni pe yo kuro ninu ko egbe agbabolu Liverpool gege bi free agent leyin igba ti idunadura lati towo bo iwe ade won lodun miran ti tenubodo ninu ko egbe agbabolu ohun ojimi nipa lilo kapo awon agbabolu nile Italy Fabrizio Romano lo fojo oro na lede to se lalaye pe iko egbe agbabolu ohun ati agbabolu molede Francium ni ko ti se tan baye lati le je ki won joko oro papo pelu adehun miran iroyin je ko ye ni pe igbiyanju lati le je ko fese re loju si eleyi to waye ninu osu kene odun ta wa yi ohun lo pada ja si pabo pelu bi nkan se wa nlo yi o se se ki iko Liverpool ko tun padanu ogbon tari ge ade eyin mu won lai ni gba kobo kankan ti won ba ko lati le je ko to bo iwe adehun olodun miran eleyi ti o mu ki adehun re ko tenubodo to ba ti soma Konate lo ti je ojimi agbabolu ade eyin mu ninu ko egbe agbabolu Liverpool lati gba to ti darapo mo won to si ti gba oniruru ife eye fun iko egbe agbabolu ohun lati gba to ti darapo mo won to a o ni di ju bayi lo la bala iroyin re daraya wa fun tirole toni Folajin Oyetayo lo ni royin yin e ku kal
1: mo dupe Folajin Oyetayo nibi na lati mo repete lori royin asale wa fun toni lati le se adaba 88.9 FM Akure Ayola Fatokun lolo turoyin Adegboye Galani loruko temi mo kiyin Oran Ayola sun o ani jeun ti o te wa lorun o daro

0: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
1: S E L E R R I E salary
0: ah boda mi espelli espelli no di salary oya lopin igbiyanju espelli turmeric
2: T U R M E R I C turmeric
0: e kare pali ohun ise be Maggi chicken flavor kan fun yin
3: ohun ise be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyipada ayo.
4: Mo ngbadun adaba.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Ogun to sekun yo ni gberima.
6: Amen.
5: Ide to janu aye yin o ni so ma.
6: Amen.
5: Gbogbo koko ki koko taye ta sinu aye yin to titu ko ni so pada.
6: Amen.
5: O sure fun o. Gbogbo ile ko gore to ti wa titi pa ko si bayi.
6: Amen.
5: Lai ri nkan to ka si. Lai ki okun na wa na.

0: Amen. Silori okoni ka fola ya bale.
1: Amen.
0: Silori ayade ka fola ya bale.
1: Amen.
0: Silori ilese ni ka fola ya bale.
1: Amen.
0: Se what effect travel afuni. Tore batika mo sure fo ni ma passport number re. So won bi gbo to ngbo mi mo solo ase sori passport number to ba ti dem embassy, Ejikeyi embassy, American embassy ni, China any embassy to dey. Pelu passport to them, ni oruko Olorun alaye wa grant any visa.
1: Amen.
0: Wa fi visa yin lo.
1: Amen.
0: Wa fi visa yin lo.
1: Amen.
0: To ba wa lo, won ni deport we wale.
2: Amen.
0: O fe lo kawe ni, wa wa successful.
1: Amen.
0: Sa se yori.
2: Amen.
0: O fe lo sise lo ni, wa rere oko wale.
1: Amen.
0: O ni rasohun.
1: Amen.
0: O ni rasohun.
1: Amen.
0: O bu ategun ti o je Nigeria o pe o. Ikeja l'Olorun ti gba sọnu.
1: Amen.
0: Bi mo se so yi, omi waju re lo ti we, ogun yen wole.
1: Amen.
0: Ogun yen wole.
1: Amen.
0: Ogun yen wole.
1: Amen.
0: Shad mi shani won wa ni. Pelu agbara ti ase Olorun, wa ri le eko giga won.
1: Amen.
0: Wa ri le eko giga won.
1: Amen.
0: Bo ba si kawe on to ni fi se ru aye.
1: Amen.
0: Mo sure fun gbogbo e te ti ri se ni oruko Olorun alaye. En to sade on pe bi oni pa wa be la ni ri o. Ha. Gbogbo en ti orun je meta je lojuma ebi npa na re eleda gbogbo en ti o raso agbalo orin owo na re alagbara o fi wa la ya bale Olorun fi wa la ya bale
2: amina
0: lojuma je Nigeria wa fela ya bale
1: amina
0: pese se fun wa
1: amina
0: alagbara pese
1: amina
0: wona awon alase wa awon nikan ko wona awon olowo
2: amen
0: ba ko ba awon alase se ngbiyanju awon ta tun ketin o simple tana to nda le sele ore wa encoder oluabani wonu won
1: amen
0: gbogbo to jade ti o rise se ti ngo kada kai alagbara certificate won tori ki se tori okada na fi lo university certificate won eleda ma je won ya
1: amen
0: ma je wo kawe lasan
1: amen
0: lana bayo fun won
1: amen
0: lana bayo fun won
1: amen
0: mo suro fun obo eyan lokada bodun se lo sokun o ni palapa
1: amen
0: o ni kalese
1: amen
0: o ni lo tu egun re
1: amen
0: bo ba tin jade lo pe n to je lo wa o ni pade n to jo
1: amen
0: gbogbo ata ni ka ta ngo kada okada o ni so ada labo ara
1: amen
0: o ni so ada labo ara
1: amen
0: gbogbo garage okada ta papo mo ra se olohun sinu garage yi gbogbo n tin jo ogun eje a n fe je we gbogbo n tin jo ogun agent alagent won gbo won lo so hospital alagbara daduro bayi
1: amen
0: daduro bayi
1: amen
0: daduro bayi
1: amen
0: leda iku okada bani bawi
1: amen
0: iku accident bani bawi
1: amen
0: okada oni claim life
1: amen
0: accident oko ni claim life
1: amen
0: okada oni claim life
1: amen
0: accident oni claim life
1: amen
0: mo sure fun yin gbogbo garage oloko eyin union eyin driver union pelu agbara ati ase Olorun gbogbo eyin te loko lowo ona oni digbo mo yin lowo
1: amen
0: e ma lori e ma bo re
1: amen
0: ame sora fun gbogbo mu e sora fun gogoro e sora fun paya e sora fun pelebe awon emukumu mo sure fun ni garage te tin gbo mi tabi garage bi te wa gbogbo eyin ni non driver e ni wa wajamu
1: amen
0: ebi eyin oni towo yin bo
1: amen
0: ebi eyin oni towo yin bo
1: amen
0: ajade wole pada ko ni je ti yin
1: amen
0: e sora ewu taya yen to mu fun sira te totu bi taya ba ti la change e change e tori boko ba joko to da to ba n te totu oni ma yeyeyeye ni o ma ri abo olorun nbe kawa naa ma careless abo olorun nbe kawa bo sora wa pelu agbara ati ase olorun isele ti ma mu eje wa loju popo alagbara o ba ni daduro ko ni sele
1: ni
0: awako e ni jamu awa ta nbe nu oko naa ta ki sawako ta n wako ara wa pelu agbara ati ase olorun mato yin o ni je ko si wa
1: amen
0: oko yin o ni je ko si
1: amen
0: o ni je ko si re
1: amen
0: o se ra ti eni mo bo dupe mo bo dupe ko ni je ko si re
2: amen
0: iwo tin lo ti pe mo bo dupe ko ni je ko si re
1: amen
0: wa sure fe yin oloja gbogbo oja pata isele na o ni sele loja yin
1: amen
0: isele na o ni sele loja
1: yin amen
0: isele na o ni sele loja
1: yin amen
0: shop ni o ni jona
1: amen
0: oja won ni jona
1: amen
0: ina kina e baduke aje eleda olu abani kapẹ
1: amen
0: tun le eniko kan abani kapẹ
1: amen
0: awon isele abami bi accident bi ina alagbara o iwo nikan lo ba eni kapẹ wo gbogbo nkan be lowo e eni o labo ti dabo ni arangbolohun re lo si oja kankan arangbolohun re lo si sọọbu kankan arangbolohun re lo si

0: Se lowo mi ma n kuriri
1: ati ese mi ti ma kan mi gogo
0: koda
1: irorun su dede
0: ore mo ti gbianju gbianju
1: corona bayo je
0: aye ohun ti e wa su mi
2: agbo ni ise lo se je lobe
3: ti wo gbo nipa baba oke ogun ni
2: ogulugbo ode tun fi wi atego so mo ara aye lore
3: lori eyi ke yi isoro tun jo mo edalenu
2: iwo na gbianju ko si baba oke ogun loni
3: e ma pe 0706460 6419 0706460 19
2: baba oke ogun agbalagba ode ton fi wi atego se wo san
4: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo nkin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti ma wa number 4 dudu yemilen opposite oyemekun grammar school ni ilu akura boya o fe bere nkaka bo fe bere oni imore ka to fe bere lowo mi pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 kini le ese baba oke ogun ti en gba awon eyan ni momore lori ati pe kini le ese baba oke ogun se ohun na ni soro to nba wa ja ninu se ara wa ati to nba wa ja ninu egungun ara wa apere wo ni won ti en ri elomi a ma ri pe tohun ba sun bayi tohun ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ounje tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara pelomi ba fe sun lale bayi ati rorun sun re isoro ni elomi ba tun sun ru wakati kan tabi wakati meji to ba jin la ro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi a fi ma pe e ma ja wo ra wa ni ran iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 dudu yemilen opposite yemekun grammar school ni ilu akure tabi ko pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afi ko mo fa jade tabi ka elomi o ma fi opa si kete ese be elomi ba nlo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni ge ge ge be epo hun fe subu eyen wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode be sini won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe atego yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe atego eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu sanyoro awon egwe ajise dada awon egba ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na ma pa awo ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu se wa bẹ́ẹ̀ ni kankan ò ní yọ wá lẹ́nu nínú egungun ara wa ṣé bí ewé àtegbò yìí náà làwa náà lò ìwọ náà wá jàǹfààní ewé àtegbò lọ́dún èmi bàbá òkè ogun tí mo wà ní nọmba 4 dudu yemilen opposite oyemekun grammar school ní ìlú àkúrẹ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rèé o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 àlàáfíà ara wo ni bí fi àbíà
5: ojú. Guy, why you dey smile like this? Wetin happen?
6: Cause I don't win trip to go abroad.
7: You too could win in the Goldberg Back to Bar promo. Visit any participating outlet, buy two bottles to win instant prizes and the chance to win a trip abroad to watch the Super Eagles play. Terms and conditions apply. Goldberg, the gold standard. Not for sale to persons under the age of 18. Drink responsibly.

0: ẹyin tẹ ba fẹ di alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 aba make sure
1: aye mi mo layo mo ti
0: la kiri bi te tin gbo wa ka kiri ipinle ekiti ni ka kiri ipinle ondo ni ipinle edo ni gbogbo awon ipinle yen gan na ti n so pe awon ogora won mo n ta won o ari ki se ipinle ondo nikan ni omo janfani e we 24/7 ba mi cho ipinle ondo nikan ko ni omo janfani e se awon na gboro janfani e awon wo pe mu awon ba ko wan keti keti ori pa wa na nilu e 24/7 ba mi cho
1: eni ami
0: o lo tinu egbogi ni won ba won dasa e ko se we ko se gbo

score. Now, ni ki e kan si 081 31 51 53 21. Bo se lo nan ni ye. Bo se lo ni ye. Oro Oluwa e deni.

0: Kajai Michael. A Joshua ni baje o, mo mo riri. Awa eniyan la soro. Tori bi abari eranko, irufe eranko yowu kari ati mo wa ti yo wa nu won to ti won lewu. Amo a le fi oju ka fi mo iwa wa eyan ko sese se rawon elomi teyin se ran ka dede fun yen teyin se teyin kawo meji soke fun te ba mo aburu to wa lowo won abi shuta gan ti won ti se iwo to n kawo soke fun won leyin igbese aburu ti won ti gbe lati le mu ki won o ja obo abi
1: owo lo le sele ti ba ko gba
0: ni teyan gan fi nje eyan tan ti gba lowo e ti wo de n se ra ka dede fun won ti wo n wo won bi eyan gidi to ba ka ni pe won se oloju emi ni wa ri pe tan ba n bo to ba ri won
1: eyan mi o
0: to ba ni nkan to le fi lu won
1: mo se le wu
0: wa ya ma sa wa ko ese mejeji leri e wa ma sare lo ni sugbon imunika gege bi yoruba se ma nso won ni ko gborun asebi
1: ore o denu yo
0: beyan ba wa ni waju camera ti camera ba ya o so le ya iwa ti e rara imunika ko gborun asebi na o mo ni bo ba wa ni waju ero ayaworan bo ba ya o ko le ya iwa re e se

kini tumo single mother? Single mother ni obirin to ni omo lowo laisi ni ile oko. Fun idi kan tabi omiran. Won ko si lakata baba omo won. Seri oro ti mo fe so lale yi. Gbogbo eti to ba n gbo, mo fe ke ye farabalẹ daada. Eni oye oro o ba ki n ye dabi alara. Ko wa eyan kan ti oro ma n ye daada si egbe. Yes. Lati le mu ki o le tumo oro yen daada leti e. Tori eti ototo la fi ma n gbo oro. Engineer Femi lori Facebook. Adeola Ojo lori Facebook. Oye Niwon Nurudin lori Facebook. Aderemi Awe. Aburo mi daada Emmanuel Ernest. Eshe.

won ma ma wo wi pe oluwa o se o o yo kun lorun mi ehn kini o fa single mother kilo ma nje ko waye gan ise to fi wa po laye ode oni ori be laye atijo Bami Emmanuel Moni 081 38 55 03 88 o pe ni o se to ba de je leyin eto ajo se wa oni baje o se now awon ise le orisirisi lo ma nyori si ona ti o po ti obirin fi di single mother awon ise le orisirisi lo ma nyori o ehn si awon nkankan to je ki opolopo obirin o di single mother to di iya omo nikan lai si baba omo akoko aini iwa ti obirin fi n gbele oko aini iwa ti obirin fi n gbe ile oko iyen ni akoko opolopo lo wa to je pe won kan gbo pe a ni oko ni pe a fe kuro nle baba wa a fe lo si ile oko sugbon iwa teyan fi n se beyen won o ni daadaa won o ni iwa yen won de ko awon kan sugbon won o gba ni ngba tan ba wa de beyen gangan oran a wa de wahala wa sele ko wa ni toju ko ni tojo gbogbo nkan a daru o pari a di pe oun nikan lo wa nda gbo bukata abi to mo wa lodo e a wa loto baba omo e ma wa laye ti e wa ma pe ni single mother tori aini iwa ti eyan fi n gbe ile oko mo mu bo werewere ni o aiwadi ko to wonu igbeyawo yes awon kan wa ti o je pe wa ni mo feran ololufe mi ni then won ni ife foju mo kuku ma nso ni awon igba de igba pe ife tan lo foju yen igbeyawo lo ma la ngba to ba ya tan ba ni ife kan foju marriage la la oju yen ni tipa tipa yes

mo ri atejise yen Ernest looto o puro sugbon wa pa be yen ko ni mo si nlo fun ta leyi won wa daada awon obirin be wa daada a si mo oro yen bo were were ni ele to tun wa dabi re na ni ogun idile eji gan lo wa buruju o ele gan lo lagbara ju si iyalenu gbogbo ohun amuye ti obirin fi n gbele oko pata lo ni o ki sagbere ko ni wa igberaga o ni ise gidi lowo ki sole ilosiwaju oko lo n fe ni gbogbo igba ni gbogbo ojo nigba gbogbo ilosiwaju oko lo duro ti boko se ma goke n lo duro fun o amo kan dede ri pe oun kuro nile oko ti won ba bi ani ko ye mi igba ti emi fe bo latari ogun to dide si single mother mi lo je ko sa sala fun emi e ni bi to wa fun die yi e ma lo wo wipe gbogbo awon ti e ri ti won je pe aya omo ni won ko won o si labe oko ni won je bi rara o ohun ti oju single mother ma n ri olowo lowo o ni owo gege bi single mother wa ri egbin wa ri iwosi yes gbogbo nkan won yen lo ma ri mo n gbo ti enikan n ro nibe yen pe se single mother nikan lo n ri iwosi ni o ni igbe aye iyawo ile miran gan ko yato si single mother tori ohun to n gbe ohun lo n gbe gbogbo bukata apa abayin ko la n lo lale yes mi o le epuro looto ori be sugbon ogangan beyen ko ni mo n lo oju awon single mothers ma n ri o agaga awon ti o lowo nkan wa ti mo ri lara obirin ko si aye ti won le wa laye ko de si nibi ti won wa yen ko si ona ti obirin o le lo lati le gbiyanju nigba ti ebi ba n pa omo to ba wa lowo e ko si ona mo ba ni ona re fun lati lo to de je ona egbin ni o ma lo tori mo ri lara awon obirin pe ko ki ma n rorun fun won lati ri omo owo won ki ebi ma pa won mo ti re eyan ti ebi n pa omo e ri o de bu sekun ngba ti o ri nkan to fe fun lati je o de n sunkun mo wa lati bi lere pe kilode kilosele omi loju yin kilode o ni tekun tekun lo fi n so o ni lagbaja lo n sunkun lataaro.

0: tẹyin bu pe onisekuse yen aile laju leke bi ma pa omo owo e lo se ro pin de aye yen single mother kan lojo kan ni lo ji gari o lo ji agolo gari o fi agolo fi ji gari tenant tan jo ngbele eni tan jo ngbele alajo gbele po e mo awon ile koju si mi koju si oyen ehn o wa lo sibi ti yen gbe onje si o wa fi agolo o fi bu gari o tin lo sibi ago meji osan awon omo owo e o ti jeun ko mo nkan to le se ko sise ko si gbogbo ona di o wa lo bu gari eni to ni gari wa ka mo be bo se ma ri bayi lo ba pariwo le lo wa ni o pe to tin ri pe awon ounje won ma n lo le ni bi ase wo ni o wa ni die ha iyen wa sa bebe oni ko jo ko ma pariwo ohun ko je ki won so olohun ready ati da pada oni ko ni lo po n da pada o gbogbo ayi lo ma mo ta si ti le fi jo o de pe gbogbo awon ti won jo wa nle gbogbo won de jade si won de ba bebe are eyan nu won to so pe o ma fun ni Congo kan pada are eyan kan to lo ma fun ni Congo meji pe ko sa farabirin yen le ko gbo o ba lo sago olopa o wa lo an wa lo fo olopa mu arabirin egbe ti tori gari agolo bi meji gba tan ma de ago olopa yen won wa bi lere pe ki lo sele o de salaye oga awon olopa nbe wa jade si won o wa ni well in to se mi so pe in to se o da o iwo obirin to ba je pe boya o toro ni oto nikan mi ti won ba ma so ko da lo to sugbon iwo na ti won be pe ko jo jare ko ma bara je lo jina won re eyan to ti so fun won pe won a da pada fun won pelu Congo kan abi meji sugbon o yari o ka gidi bori oga olopa wa ni ko buru o ya o ka 5,000 o fun se gari ti o bo sa to iye ti mo fun o gba lo fi ra gari ti e pada o wa se wa ka 20,000 o wa fun obirin yen o wa ni nigba ko gba ti ebi ba tin pa pe ko wa ba ohun oju wa ti arabirin yen mo wa ninu wonder alabajo tan fi so pe obirin lo ta obirin ha titori gari agolo meji ohun toju single mothers nri ko kere pupo ninu won le ri ti won gun keke maruwa o ti won gun okada gbogbo eyin single mothers ti e ba nro pe e si aye wa rara o ko ri be o e o si aye wa rara ati rara nipa ife olugbala ki yo si nkan
1: e si we orin si orin eta lela dota o le luba in 253 nipa ife olugbala ki yo si nkan.

ti e o fe ki laala yin o ja sasan te e fe ki gbogbo be se ngbiyanju to je pe yin nikan ni adagbe adafa te e fe ko lo be pe lojo ti o ba wa ma fe dohun ti e fe kan fe lomi se yin to je pe eyin na le fe joko bayi fe yin ti lati jeun awon omo yen te da se wahala le lori ti o si iranlowo lati bi kankan yes ohun kankan ti e ma se kilona abayo gangan ohun te ma se bayi kini ona abayo

0: now, Lord,
1: I'm a little bit.
2: Mo dupe lọ Ọlọrun fun ohun t'Ọlọrun se fun mi ni January ta wa si bayi. Won soro won ni ka ra cement. Ile yen mo tin kan fun 17 years ni ile bo. Ile yen ko wa nbe. But to the glory of God, leyin igba ti mo ra cement yen, mo akọ ile yen tan within January ti now. Lalo to ti wa wa leyin mi ti lohun fe ta to wo ni awa lohun fe ka ra ala lowo o la wa lohun fe pe ohun ma da duro de wa Ọlọrun de se owo yen ni ona ti a lero atemi atoko mi atura ti atura
0: dona ele ta yin ko tele
2: be
0: odun melo
2: 17 years
0: 17
2: be
0: o wa wa igba wo le wa sibi
2: January
0: ejo awon to ra cement
2: yes sir
0: so be si wa kuro mi
2: Emo wa so fun Olorun mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen Olorun de pari ti wa
0: din January enu January 16
2: ben sir
0: e tu wa ra ile another
2: to wa leyin ni o lo awa lo n fe ka ra ala lowo la wa lo ma gbe duro de asugba ti ra bayi
0: e patewo e kilo e de nwo bayi eyin wa ni December pelu ile uncompleted building ti o le pari for 17 years
2: since 2007
0: nteyin o wa le se lati 2007 to de se laarin January 16 ki de se ko wa tun se o tun wa ra another ile ti enikan tun se ti eti abeni eti pari ti ena ko le mo yato laarin aladuwa ten ti o gba ni o tele the same category ni won wa won ajo pari ile won ni but nigba to re ofe dori ti won won pari ti won won tun ra telo mi ti o le da pari Bo se po lori oke yi.
1: As a little bit man.
0: Let double grace work for you.
1: Oh na, ori ofe se ko meji se
0: ko. O tun pe ni great mercy ni e. Tun lo ra mi.
1: Amen.
3: Ara yi ti de gidi.

0: Mo wa lati ilu Eko ni Apapa. O ti to odun meji seyin ti mo tin wa ise. Iyawo mi lo ma follow program daddy. So o wa ni ki ma follow program daddy na. Wa ni o ki pe mo ti gbo. O wa di ojo kan o wa se program daddy. O wa pe mi pe ki ma bo wa. Mo sa wo program yen. Iyen lo trigger mi lati wa attend the program ta won okunrin se ni some month back. Mo sa lo bo gbadura mo pada sile. O wa di ojo Friday isoru ton se ni ojo Friday mojumo Saturday ni program tin lo lowo yi yawo mi wa wo program yen live emi na wa ngogbon ba ji wo ni bi ti o tin wo program yen adura kon wa trigger mi lati pray more nigba to doju sama mo lati bo ara mi si ihoho omo luabi
1: ninu le
0: odo wa sa ninu program yen yawo mi wo mi bi a on to invite mi pe ko wa pe ki wa gbadura emi go ti se ju on lo toru oro yen iti mi ka sha ma fa oro gun mo ba so fun mo ni a mommy kenneth mo de fe lo program daaju pe bo iwo na mo bi kan se lo pelu ko si se lo mo ko gore sowo bo mo bi yin sha se ba mi bo ye ka 12000 fun mi niyan owo moto mo ba wa si program yi mo so wa si program mo sa olorun ni ori oke yi se mo gudo ri mu tayan ba leri lori oke yi mo gudo ba won ni eri olorun ipe yi olorun baba ko sanu mi ko siju anu mi mo sa n gbadura yen mo fi phone mi sodo awon to charge phone be yen mo ba lo sibe nipe ki lo mo de fi si flight mode ni ti ma se mu ko ni flight mode bayi ko yawo mi lo wole a oni daddy kini mo tin pe number ila te kon ki lo sele mo ni a ma binu mo n charge ni oni bra se yi ti pe mi o bra se yen je church member wa pe won tin pe number ila te kon mo ni ki lo sele oni won tin ki lo sele oni won tin pe yin oni bra se yi ni e ke pe dare mo ni ah ile time post mi si ara yin ki lo sele n ba tu pe dare ba ni da e pe o ba ni abrasho like la te kon mo tin pe yin eni ko lo o ye se ra trucks bi meta o de ve ke ma ba manage e o de jo mo ise mi gogon examine my field ibo ve ke ma ba manage e o ni igba to soro yen o lo ronu kan mi o ni bo to ta ah rashola wa si apapa ni ojo monday na je tin pe won so mo bi mo se gboro yen so bayi agbado ni mo lo ra mi mo ju ti mo bi so agbado nu mo sare wa si bi bayi won ma kan gbe omo dani to n pray for me ni bi bayi mo kunle mo sa gbadura lori ere mo lo si ori apata mo lo gbadura mo lawon daddy wa yi na mo ni kon jo pe se mo le ri baba won ni gbogbo nkan ti mo ba fe so pe to wa di inu program ba pe kin wa so in fact nigba si ma pe yawo mi pada ti ma so fun pe nkan to sele leleyi yawo mi pariwo lori phone ni o pariwo lori phone won ti wa ni kin wa bere ise ni eni gan nipe kin sa ki wa bere leni tori praise the Lord. Igba ti mo de gbo program daddy ni ojo Friday mo ni mo Saturday yen. Nkan to nje ki wa ni wipe baba ni omo August ni awon. Omo August je ni emi na. August 12 ni mi. Mo wa so fun Olorun. Olorun baba Sam Ojo se beje fun mi. O de oh my goodness. O de se beje fun mi. O se fun mi.
1: Oh my goodness.
0: O se fun mi daddy. Olorun ma fi pe yo ma fi da mu ijo bo kokoloruko Jesu.
2: Amen. Jesus.